0: Bigina Yesu bojuta. Bompa ye baba. Esumu amamie bia.
1: Esumu amamie bia.
0: Esumu

abu ewo anaju fem sa esumu amane krono fleti fimi brem fio ewo jasho esumu amane bia